tutolu kil passi nan peko le passi nan le neti a le futuna est JC ki kon a furie ke fi ilo ilo ki ai fa malo atu ki lo fi matala mai kon long long le ne ye tukua tu el kaunga oi o le futuna animation. Ki le farfa inga fi o le nga oi ti mo le franon mali o li o le mota nga oi e fasa ilo ilo atu ki a kotou e le kisi di mota Koma atu a fai whanau koe sekola a koto whanau I whalani o toi flaki e kitaiti. Ke koto kātaki o whakakumai ki le servisi o le kisi di mota. A pepa wha maa oki koe sekola a koto whanau le fetu ule nei lua afika o lutu pono lua afika o lutu pfitu. Pepa nei e tonu ke au mai I mu au le aso ka unfurtupuli mao le masina o septepeli. Whakapapa timu wha maa lola siatu ko longlong le nei e tuku atu. Ele taktaki, ele pule, ole kisi di mota, timo le terete uvea timo futuna. Whakaha tu le vaihini ki te kainga uvea ni, ko te maketi o te sese I e mao te mahina o akusto e whakahokoa nai ki hifo I te wharepure anga. Moea ki aha ufuru maa hiba, mai te hola ono ki te whetapa, ko te tohi ngoa e whakatua koia tu ki te moni te aha ufuru maa wha, pe avatu ki te kainga furi e fie whakatauhana ki iko ngai te moea ki aia. Ko tō kāta kia ki vai tupu ke tō whelawe I mauri pe am whakatahi whakawhia fiai, whangonongono ai ni e tuku atu mohelo te whakapapalahi e te pilo o te sese iema. Ka tō atua ia kāinga o te o whangonongono ne whela ke vai vai atu ki te pongpong nei, ko tōna hoki tō e tu a whakamana tu atu e ko tō whakatahi kia I pe am velo ni katongia ki te mātahi mo te vailua.